foforɔ ɔyɛ ade foforɔ ɔnsesa tubisa ena ɔnsesa kladabi yɛne onyame nsesa do dabia obasakada likolobo

kyɛ han na wodom ne ba baako pɛ wɔ se awurade sɛ wobɛkyɛ me bia mene bɛmɔ afɔdeɛ ama wo mene bɛmɔ afɔdeɛ ama wo baabɔ kyerɛfoɔ nyankopɔn mu na wotiei na woyɔe na wowo samua ɛnɛ ne adure me so me ha na adure me so na naadwo adure me so sister akui adure me so me nso so awurade adure me so fa bɛtɔme yɛfono mu ae ma me wo biae ma me wo biae na nyɛ wɛ na wonyɛ bi dɔ waye bia ye bia ye bia mana bodo so Jesus la hundred of us you are Lord me si anya se wonya bi do babe we dia waye bi ta anya se won sa so ku ya bi ape ha ba ta ti bi e ra ni wa se bi pe e di sa mi ra di ayi ma mi ayi Daya dia pass watch Eradi Ana mane wono sa Me so so O ama fani wat Eradi ba bia me dan me pe Ma daya dia pass watch Eradi Me se kan ye ndo na me to Ana de papa Me ni wa bo puni pui Eradi ta fi ye I saw the way Eradi ma wo tie Ma famu die Ma o hawo E tu anta Ma wo hawo no atwa cha ya dia bia sawsua nko ne dia na wsua ana me ka sa chira no awa ya shine ne ma sai pia fi wa bra bu yes akoma ya dia bia wa ya shine ne ma me ka sa chira pia fi ni ba dia ne mu fi

sawo wa yamiye na ka mama sanye na tiyo sadi da fitra ti sawi odi ma be fie mi se urani ma bom rani o le soso ma bom rani e urani ma tu wonyo go hey me so ma tu wonyo e mi se woni na di ni apa ti ma ma wonyo rani o mi de ma ka mama sanye na ti pa wasisa mi sa mani wudi wada si adabia sa wasisa mi di ankanen ya fremeni ta free nene idia ya frem mesas